0: norebe keda so ebi no na mege na orebe so umoni ukonare shan umo ya o wedi de generator orebe ki so handara mi wo bo re folu ye ye we mo si na mi ebi nu wa de hande oni ebi ni bi fokus re so bo re aye ba ebi kononale igo tare ti fo so ekto ni ebi no na mege na keda chi ebi norebe keda ni ogbon na ogbon ge back to na ebi ege abo ni ilomi abi na da tire de jo to jo bi 600 naira na kire mi akire aso se saliti mi ebi na jaro be ke ni no gbon bisu na so ke no gba so ta na cho ego de koduwa oda ta ege ilomi amena sa bo ko na cho petro ebi no no ja bi enya so na ne jo de no jo ge ebi no sero ebi no na mi ene so to wone kuno so wana e dia mi dere ma ma ko lo wono se himo mi ogwe be jara mi oye mi go ba re be be jara mi ino ma me na sa boko okichi ewi no deri yak sa ba mi o de be se she ni o no ri bo no ze ba no ri bo kutu ye bo no ri bi e do aki e kile sa bo mi e jara hin be gbe na la mi ge na sa bo wona bi lo me lo ge kutu e bo ri bo na mi e won do bo be bi no sero ewi no no lo go so na cho ne NEPL B Saplet Energy Nemo Bo Adayo Evino Sero Evino na Megina Aki Luo Ebedada Mie Kuto Evo Kichin Evo na Megina Exabada Ewede no Udag No Heke Evo no Sema Kichin Evo no Lujovi Udalo Be No Heke Evo no Sema Evino Sero Evino na Mie Nlogo Meswele Onyina Choi NEPL B Saplet Energy Eko kubo kugbe bugi ato bejara mie, ebi no sero okichi, ebi na lu ekida mui, ebi fio wano mu mwa wata no sero, I can see ge, lu dagara lu dagi ge, aksa bo luo bejara mie, ane ebi kichi, ebi no wabi, bugi ato no sema, ane ono zeba, ano ze anori bo, ano wani House of Representatives, ekita ge, baso, no wa uge, ge, lego anekbele rezio dagbare jeje, Ewi non a megina okadati ewi no dito bori akrata mi o magadia inspector general of police olutu jidisu gena to bozu ba no sero gbotak gbotak bare dare to general nor bulogo no sero na che adeya mi adeneyi bekei ege no ware gbe o abo gbe okiti beta no zia ni wo kan iwa be bu sera no vade ewi no sero atata bare do ni wo kan iwa be wa buja bidara mi Donu Bani Assistant Commissioner of Police Basha Abdullahi Ora no na miegina arayo na don egbe na re mission be no heke akizo egbe dagbare bizada mie emi okijai with the no heke bizada mie no era to bochi zizahini boy to bochi akidar to genera akifogi kudutu akutaye besyo nire bidana makiro ni misha ude no heke uke sana wama sarmavi isa bana kolas ridi wijaye nanya meno muno sewa shono sewa risoseli babu ware kamaye wabaye dinoli wafika zobojo yi wakamaye yarwo madia jivane babu
1: Nde wonu ndi nega inti no na kukanyi ke isa bana kolas ridi uromi mwe jakuku wanke tabu mwada chizaram tupu amalita kukua Kohanu ju, kero brukwa kundi awaranyi isi akoko. Ona hemanu petro na rielu. Na ba government koti nyaka. Meme lokota nyaru rupuku. Ndi bina Edo State. Na NEPL. Na Seplet Energy Joint Venture. Ulo, nno chanya. Nye IGPU. Kowete. Ade yimi nime. Awa, iri anọ na asatọ. Ugbu a, ka anyị leba anya n'akụkọ ndị a n'uju. Ọnụ ahịa petrol na-arị elu na Naịjirịa na-ebute mmụba ụgwọ njem, ọnụ ahịa, ngwa ahịa na ọrụ. Maazị Godde Okoduwa kwuru na ọnọdụ a metụta onye ọbụla ma kpọkọ gọọmenti ka o nyochaa ihe kpatara ya ma mee ihe ga-eme ka ọnụ ahịa petrol belata. Akụkọ nke abụọ, puku ndị bi na Edo State eritela uru na mmemme nlekọta anya akpọrọ AIK.